tapitiakitsualiw yung aoksoktumiutak. Tusabu si CKLB kunit nunakakaktut na lautatigun. Imgiyuhingi tuhak nakluaktut.

Masihe chon CKLB hua ho. Hito tina rakisa se ku hienta ka tara ku te ko. Hito tina yuna ke hekona zonta ku te hili. Hito ha chon a kese ale ta Kathleen tol ti sa set a ku hienta hua o ko o. Sen la churi ka shan se te